sisi ya uu. Ya salama kusa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kusa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Ne salama kusa.